Ome wi manini wo opapa hwakweni adi boye nyati sami kana sa chopo na wayami say Jesus.

gyina nante abra ade kwa ba na wewe and Jesus Christ watene za menia watene za sa osu ba banja ya

ati ade na nipa ko ade e ba de fri na ko mu nyina se mama ya ma nipo unipa na sanity sa mesa suni bisuban so

me be oh ha ni to mi so won o man nsa so na po aso chea yedi won o kasa na nkwani titu obi yetu bi nyina na ni hey wo yo nyame no yo nyame pre kopɔ jawasi e wadi.